0: Ruwe limeke majaponi arivote mukintale utwakala nekova ukantuma ruwe ni hase wikunan. Wikirikelele ke mio wano mi rikelele wikinani. Rikelele kai avavanshaya ruwe ni variheke miteko sorerela. Ya wi nipureke we etu mutwa variheka muteko ni guru ni nroromelo yokale mpuraye. Na losowela ka, ni tuyo sino losowela. Ni rahunto baba mashaya, nrowe ni lipi hirike. Ni hirike ko kulumua, nrowe, oresi uiva. Nrowe, ni sase kia shikweho. Otui sasa ka, kankale la nrima itusa sinkwawe. No suwela we nrima okwere. Nina sepa so okwere. Nakale la vamosani. We sisa sase yo nakwela huwerano. Iwa vanshaya. Kete mkwaha. Katume eleshe. Katumi hereya la hineta mkwaha. Mutunto anera no siso. Anapanyeravo enamu yeva karo. Mutuya wawe tia wawe. Anona asawi kurana. Namu akalela nrima avisinyu ya ngwela kata akisi. We ale, we hele lamo. Kata nihiko na ngwela takisi ya emulivaka. Walo, anamu asa, enamu liba takisi ya riki wiki hiawe kweta vati. Kakuwe kufia kinroa kao. Nroe vahosha, nroe. Nabari hemiteko.
1: Kushukuru vanchipa leo.
2: Kalela tutene. Or alupana musurukule na kuhanya bagina nro koloja ne alupana kinkakinyen radio kimtume kiwe ikano kiwe tu nkaleti orera mfakala ne radio iwelele kitu tu sinihima samula poni bagina mene mtuno no kuroka ku super mahukala radio yero iwo ne heni wo ku super wa kura tu apo ikala radio ku iwale ngodo nta importante kala ne radio.
3: Radio Msambiki, Eroika Mukholo Elapo.
4: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulu pala ninyuwa.
5: Hii, oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
4: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
5: Hii, Hanifa.
4: Miyo. Kwa suwa la mahawashele mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wavilikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
5: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wada nye kumuntike la wawahana isu kwa huu.
4: Nyumwe yaka, nyumwe suwa la wera miyoka hino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Wawakuninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
5: Ah, voo. Ah, tasirisha niyo.
4: Fanto, mwana aswa mpihera we mieri mtana mmosa. Awa saa, anyumva asa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
5: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
4: Ayo, yole ikina. Awa saa, anyumva yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili kwa kula ni hiku. Ninlelo nini mvahamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
5: Oh, denveri kano pahi?
4: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa hao ni mvahawi iyo leseye iya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
5: Maho nilo mteko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la ila hoi. Ndone baraka yeyo ni hiyano.
4: Ayo ya kandone baraka na okala ni mata ni hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ni hinkila hukala naka, ni hinkila wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
5: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, mtoko manda na itoko yo uo.
4: Ayo, muno na ho. Oturu mela nyungu, oniruha mirere.
5: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
1: wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi okuma mieri mitana mosawohi ya nipele na mama mombahe ihopa enama maache machokwa mihoko roko matapa ijera niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Wosi bila shia manakusianti ni Radio Mosambiki. Miteko sanyu samarota sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuihe marota anyu o Radio Mosambiki. Were mwantire muhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelo. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
6: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
7: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: e tanto amor.
5: Berta, muro uripi o muro molelo, e xene era na yemanaka.
10: Papa, não acho xene na micola na mãe cuté no xicola, mas já o cuté o catano que xinta.
5: Manaka, ndo wane poka ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, waweka leo yahu yu hiyo.
10: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maikuta pa.
5: Nari manaka, mohano wale ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali hatu no kanda ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
11: Vamos a Bali Bararu Brosake.
12: Yo,
11: Ocala vanchene.